back on time, mga ka-joiners. Four minutes bago mag-alas 4. Magandang hapon. Davao Oriental, sa magandang hapon, mga ka-joiners natin dyan, nakikinig. San man sa Davao Oriental, kamusta? Isang napakagandang hapon ng Thursday, no? Medyo mahangin sa labas. Anta, okay ra mo diha, mga ka-joiners. Unsa man mo karon, unsa may gibuhat ninyo, unta okay ra mo? Ato mga sonata diri sa 105.7. Sa mapagpalang hapon sa ato mga ka-joiners po nga nagbiyahe karon, sa ato mga drivers. Kamusta diha? And sa ato mga naara sa balay. Mga dakilang tambay natin dyan. Kamusta? Panayon lang sa pagpaminaw sa inyong mga paboritong mga sonata. Dari sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7.
1: Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa aloe vera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro niini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maoy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa aloe vera C herbal capsule 3 times a day isip food supplement. Pag aloe vera C herbal capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
2: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dahaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, Bantala on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

Tiger Time, mga ka-joiners, alas 4:25 na. Mga nag-relax niha maing hapon, mga nagduyan-duyan, mga ka-joiners, sa mga naaras balay. Huwag sa ato mga ka-joiners po nga busy na. Kamot kung sa igi kabisihan. Sige, padayon lang. Huwag padayon po sa pagpaminaw dito sa 105.7 Joy FM. Basta Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang serbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil diretsong abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
8: Do kapad lang yan, you know?
7: Do kapad, wala na lang kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ug sabon niya kaya tapos ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, ako siyang kaplasan na yun, ako siyang sabnan ug yaki. Nawala gyud na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

Jagger Time, alas 4.48 na sa 105.7 Joy FM. Mga ka-joiners, magandang hapon. Maying hapon sa mga ka-joiners po nato nga pauli na gikan sa school. O sa ating mga ka-joiners nga karon nagmarites pa. Anyways, daghang salamat guys. Bisag nagmarites, background gihapon ang 105.7 Basta Joy. Siyempre, enjoy. Daghang salamat mga ka-joiners. Amping-amping. Huwag maing hapon. Davao Oriental.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kini ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o glove.

0: Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa og dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian, kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan imo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs, kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Liya to lang sisingan niya. Wa may siminotos, wala na ang sakit. Hindi wala ka nindot ba ani? Pasalamat ko sa inyo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuwa ko isa, usupod mo kaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imo na ko, sa humali na sumahaw, sa imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Lisyon sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ang... Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang ako akong banana. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, kuha ba? Burad, halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko nung saya?
8: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko, sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy, Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw
1: siya
2: na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa ka inyong mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki.

Ring System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng nako mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga gusto nga daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Evening Joyride. Evening

0: Hold up, Dibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang wise sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ganyan, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lahat. Was pre, aray siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to aray siya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang yan,
3: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy. Joy
5: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo kwan sa ba mag-uot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
6: 23rd and Broadway, please. Step on it, I'll
7: wait. 23rd and Broadway, coming up.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog ko mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbunta, sa imo na ako, sa mga nila sumahaw, sa imo na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ituhapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, oil.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka abala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: ang alas 5:02 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Troy FM.

0: I gala tangi unya ang mga detalye ini nung mga headlines sa karong buntaga at tangi mga detalye ini ha ini nga mga naguna nga mga taho nga angay ninyo nga masayran karong buntaga headlines sa ato nga mga headlines sa karong buntag alang sa ato nga mga balita ini nga buntaga headlines election sa Barma padayon karong September 14 bisan pa man sa pipila ka mga petisyon samtang 136 million peso nga pondo alang sa South Cotabato ug Cotabato to province sa gihatag sa panlunsad sa National Assistance Program kagahapong adlaw. Samtang sa atong balitang nasudnon karong buntag Senator Padilla nagdusog resolution aron hatagag pagdayeg si Rene Butterbonia. Samtang akbayan gibadiko si Senator Padilla sa giduso nga pagpauso sa Criminal Responsibility Act. Samtang sa atong balitang international karong buntag death toll sa duha ka pagtayo nga bipagan sa Venezuela misang ko nasa 164 katawo. Samtang Japan gitayog og sab sa 6.9 na magnitude nga linog. Mga detalye ini atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yun kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko nag-inom, sir.
5: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas kong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kon, mo sa manintaw ha na ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa bana. Ay, ginoo nga ngungit naman.
1: Pero pag take o ganado,
6: nah, tapad naman. Abing, paramang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni, wala sabuan, buhok. Kaya nakinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na kong Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang KD Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, sa 11 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag o sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong mga balita karong buntag alang sa atong mga balitang international. Nagagahin karon si Pope Leo XIV sa paunang emergency aid nga balor 100,000 euro, kabin kung kulang $114,000 alam sa mga bigima sa makusog nga pagtayo nga mipagan dito sa Venezuela. Sigon sa Vatican, pagagikan ang pondo sa Apostolic Almonry ang buhatan nga nagadumala sa mga maayong hinimuhan sa mga komunidad nga nanginahanglan na. Gikanayon sa Vatican nga nasamping nga kandidat ang paunang tabang lamang aron nga makatabang sa hinanaling relief o rescue operation sa alas sa mga biktima sa maong kalamidad. Kaya dumang ni Tayog ang 7.2 o 7.5 magnitude nga linog dito sa Venezuela. Tungod nini abot sa dili mooso 164 karon katawo ang namatay subay sa naunang report pa lamang sa mga otoridad. Samtang misangko na sa dili mooso 164 katawo ang namatay og halos sa 1,000 pa ang nangaangol human nga gitay-og sad makusog nga paglinog ang Venezuela. Nasarang mipagan ang 7.2 magnitude nga linog bandang hapon ni adtong Huwebes o kaghapong adlaw. Kapin kong gulang 160 km sa Caracas. Nakalabay lamang ang wapa o sa kaminuto. Gisunda na usap kinesa o sa kabakusog na 7.5 nga pagtayog. Nga maoy nakapatumba sa pipila ka mga buildings o infrastruktura didtong Davida. Sigon kang interim president Delcy Rodriguez, naging tambayayong naangilang gobyerno sa mga pribadong kumpanya aron makakuha sa dakong mga o daghang mga gamit o mapapaspas ang pagpangita sa mga padayon karong mga missing. Samtang makusog nga pagtayog usab ang Mia Lanog dito sa ulohang bahin sa Japan kagahapong adlaw apan na way gipalugwa nga tsunami warning wa usay gig report nga namatay o dakong kadaot. Ang pagtayog na itabo bandang alas 7:30 sa buntag sa dagat haduol sa Iwate Prefecture o isla sa Honshu. Adunay gilaumon nga 50 kilometro sigon sa Japan na Meteorological Agency. Nasinati ang pagtayog hangtod sa Tokyo nga kapin 700 kilometro ang layo gikan sa epicenter. Sa Aomori Prefecture ang pinakadaol nga epicenter. Napatik ang kusog nga pagtayog sa level nga upper 6 sa Shendo Intensity Scale sa Japan o sa ka level nga nakahatag yung grabing pag-uga kung naasa naglisog og tindog ang mga tao kung kiniway suporta o po pwedeng matumba ang mga gamit o mahagsa ang mga aparador o makaguba kinig mga bintana. Alas 5:15 ang atong oras, samtang nagpasangad na og kaso sa tulo ka hukom sa International Criminal Court batok sa administrasyon Trump. Human silang gipatawan sa sanction sa NATO na kalabay nga tuig kalambigit sa ilang mga desisyon sa imbestigasyon sa ICC. Siguna sa mga hukom nga sila Kimberly Prost, Solomi Balongi Bosa o Rain Alapine Ganzo. Igamit madur pa ang sanksyon sa aron nga pugson nga silutan na sila tungod sa ilang nanahimong desisyon na isip mga hukom. Gatagagadot nini nga babag kini o lapas kini sa balaod. Ang mga gipataw nga silot nga nakahatag o grabing epekto nga na silang pang-adaw-adaw nga kinabuhi. Lagi ba ang paggamit sa mga serbisyo sa banko, credit cards, online platforms o guban pang mga transaksyon nga pinansyal. Nauna na nagpatuman o sanksyon sa administrasyon nga Trump human nga nagpalugwa ang ICC nining arrest warrant. Batok ang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o kalambigit sa investigasyon sa matod pa war crimes dito sa nasod Afghanistan. Samtang nagtapos na ang unitapos nga dili gayod ablihan ang sealed box sa gikan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga matod pa unod ang tax documents ni Vice President Sara Duterte. Humana ang uwahing adlaw sa pre-trial conference alang sa impeachment case sa ikaduhang presidente. Sigun kang House Prosecution Panel, gihangyo nila nga ablihan o gimong ebidensya na sangpit nga kahon na hinoon na dilip kini na desisyonan na ugi sa ginpadagayon nga pre-trial conference. Tungod nga gikinahanglan una matod pa nga magsumite o komento ang kampo ni Vice President Sara bago mag-desisyon ang Senate Impeachment Court kung pwede na nga ablihan ang nasangpit nga kahon na o gamiton kining ebidensya nganha sa pagtaral. Kanong lumang ginasil ang greenback sa House Justice Committee human nga tutuli sa BIR ang pag-aabli niini ni itong pagtungog pa lamang sa reklamong impeachment sa House of Representatives. Sa bigas bahin, gikanayon sa prosecution nga ginaandam o namarkahan na matod pa ang uban pang mga ebidensya nga gustong iatubang nganha sa pagtaral. Kinalauman usab nga magpalugwa ang Senate Impeachment Court nining pre-trial order nga magserbing giya nganha sa pag-sunod nga mga lakang sa impeachment trial. alas 5:16 ang atong oras sa gipamaniguro sa Palasyo sa Maracanã nga dili gayon malangan ang mga proyekto o operasyon sa gobyerno taliwala sa impeachment proceedings bato kang Vice President Sara Duterte. Segundo kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, padayon ang trabaho sa executive bisan pa man sa bisan unsang isyu o dili sila pagatugtan nga malangan ang mga programa sa administrasyon tungod sa obstructionist. Sa side sa Senado, gihatagdod sa Maracanã nga adunay kaugalingong mandato ang senador isip impeachment court o magbabalaod o ginalaumang tapuso na nila ang ilang mga katungdanan. Galaong usabang palasyo nga dili makabaton sa pag-boycott sa mga sesyon. Samtang sa eskutanan matod pa sa maong hisgutanan na nagtunga karon ang publiko tungod sa impeachment gikan ayon sa Maracanã nga ang tumong sa transparency ug accountability alang sa katawhan ug dili angay makahatag kini ug pagka watak-watak. Alas 5:17 samtang gibatikos ni Akbayan Party si Senator Rubina Padilla kalambigit sa ginasulong ni ining balaudon nga payusos ang edad sa criminal responsibility gikan 15 anyos nga doon na sa 10 anyos human nga nakamatay o nakapatay sa pagpamusil ang maong mga minor de edad dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang insidente nahitabo na doon nga Hunyo 22 ang gikamatay sa tulo ka mga estudyante human na matod pa gihimo kini sa duha ka mga minor de edad nga suspect. So, sa social media post gikan ni Akbayan Party President Rafael David nga daw ginasamantala matod pa sa senador ang trahedya aron itulak ang giruso niya ang balaon nga dili gayud makatarunganon dugang paniya na mag o makulong nga gayod o ang grupo nga ang pagkakulong gayod sa bata ang dili gikonsiderang epektibong rehabilitasyon na sinabi na nga dili pag inihingpid nga na silang pagsabot sa tama o mali. Alas 5:18 ang atong oras. Giyata sa karon ni Late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang dayong paghatagtabang sa mga bidima o pamilyang naapektuhan ining pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dayon nga nakigatambayayong ang iyang buhatan nga na sa mga ospital o buhatan sa mga umiadawat na ang mga nangaangol ni ining libre nga galastoson nga na sa medikal. Gikan ay ni Romualdez nga prioridad nilang masiguro nga madawat sa mga bidima ang gikinahanglan nga pagtambal nga walay ginahuna-huna nga bayronon. Gipaniguro sa iyang buhatan nga tumagon ang gasto sa burol sa mga namatay sa insidente. Nagigtambayayong nausap ang Department of Social Welfare and Development aron nga maghatag o psychosocial intervention sa mga trauma o support na gayon nga na sa mga estudyante magtutudlo o ingon man na mga apektado ni ini. Alas 5:16 ang atong oras Filipina Standard Time. Samtang gipapalabad pa sa Philippine Charity Sweepstakes sa office ang suporta sa medical support sa Visayas sa human ining giya pamahin na kining 18 ka mga patient transport vehicles sa napulo ka mga probinsya sa Osaka turnover ceremony sa Cebu City. Tumong sa maong lakang nga mas mapadol pa ang serbisyo nga panlawas sa mga Filipino na subay sa healthcare agenda sa national government. Ilawang sa medical transport vehicle donation program nakadawat og BTV sa mga probinsya sa Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental og Siquijor. Ang mga sakyanan ang ginalaumang makatabang alang sa luwas og purpose nga pagda sa mga pasyente sa mga bahay tambalanan hilabina ngadto gikan sa mga suok nga lugar. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Hugtanong nga gihatagag doon ni Senator Bongo ang Vice Chairman sa Senate Committee on Health ang pagbatok nining kontra o pagkontra nining gitawag ng White Elephant Project sa mga proyektong pagpangaukaw o dili makabenepisyo. Sigun na kaniya nga dakong sayang sa kwarta o palisod lamang kini alang sa katawhan kung namusangpot lamang sa wise survey ang mga proyektong gipondohan sa gobyerno. Dungan ang inauguration sa bagong Super Health Center sa Maco, Davao de Oro, gipahinumduman ni Go ang National Government Agencies o Local Government Unit nga siguradong operational o makabenepisyo benepisyo gayod ang mga proyektong gipondohan sa kwarta sa katawhan. Alas 5:20 ang atong oras.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ito higala ang unang-hunat sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal. Libot-libot kita unya sa lain-laing bahin sa Mindanao.
9: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kun kay mga 3 years. Kita kay mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko nang kon. Unsa man hintaw hana ni oy?
11: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita imong na sa bana. Oy, ginaw nga ngawit naman man.
12: Pero pag take og ganado,
6: na, tapad naman. Abing, paramang naman mami.
11: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
11: Wow, kasweet ba o?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong listong pasabot, sweetheart.
13: Naming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red phanax ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Inyo, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
15: Ano po?
14: Eh, marubi naman ko pala ko kung di ko pa inong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imuhang
14: tiil. Ang imuhang tiil ko.
15: Oo.
14: Okay. Minhod. Nang sa atong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, tulyo ko.
15: Oo.
3: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:24 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga, alang sa atong mga balitang probinsyal.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ika naman, libut-libut na bud kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao. Unahon na paghagpat giling mga taho gikan sa may Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous broadcast, gihapon kita karon sa atong mga sister station sa ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Santang gipapalig-on karon sa kabulisan sa Butuan City ubos sa liderato ni Police Colonel Richie Yatara, ang City Director sa Butuan City Police Office, ang ilang intensified beat patrolling sa mga pampublikong o pribadong eskwelahan sa ilang syudad. Isip kabahin sa masugot nga seguridad aron nga mapan nalipda na mga estudyante magtutudlo og mga tinun-an sa eskwelahan. Ilabi na human ang baguhay nga shooting incident kay natabo dito sa may Tacorong City. Suma sa PNP nga gipadaghan ang deployment sa pulis sa personal sa mga eskwelahan o mga dapit nga kasagaran nga ginatapukan sa mga estudyante aron masiguro ang kalinaw o kahapsay didtong dapita. Gipatuman usa mang regular nga paglibot sa random o random inspection. O gaingon man na pakiga-coordinate sa mga school administrators o barangay officials aron mabalaan na dayon o matubag ang posibleng mga hulga at seguridad. Sigun pa sa mga otoridad, ang maong lakang dili tungod kay adunay direktang hulga sa Butuan City kung dili usa ka preventive measures aron nga malikay ng bisan unsang insidente nga mahitabong makadaot unya sa kaluwasan sa katawhan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa may area sang Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ang kalambigit gihapon na sa maong balita. Gipasabot ni Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban na ang bisan minor de edad ang nalambigay sa seryosong krimen, dili kinidain mapriso sama sa hamtong tungod sa mga probisyon sa balaod anang sa mga kabataan-unan. Hinoon ang bata nga mahimong ipailawom sa kustodiya sa husong intervensyon sa City Social Welfare and Development Office. Matuniya ang tumong niini mao ang paghatag o rehabilitasyon na pag-iya o proteksyon sa mga minor de edad samtang giatubang ang kaso pinagi sa hustisya ang aangay sa ilang panuigon. Aban daro usaba nga ang kabugat sa nahitabong krimen na pag-asosiyon sa mga otoridad o sa korte. Bisan pa na ini, gipahinuduman ni Lokman nga adunay responsibilidad ang mga ginikanan o guardian ubos sa balaod.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras, Filipina Standard Time, sa mga dugang tudling sa atong mga taho, atong luksuhan karon ang mga balita gikan na dito nga bahina sa uluhang bahina sa Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may area sa northern Mindanao, la tigag o natigag raon na sa usa ang usa ka batan-on na nga nagpalusot sa ismagol nga sigarilyo sa inausang puwarsa sa PNP sa pagbanguna sa Panta Municipal Police Station at sa checkpoint operation na alas sa 2 sa kadlawon ni adtong nakalabay nga adlaw sa barangay Kampong Pantara Lanao del Norte. Suma sa report sa PNP nga alas 2 sa kadlawon na nagpatuman sila og regular nga checkpoint sa nasangpin nga dapit diha milabay ang usa ka L300 van nga giminaw sa 18 anyos nga mulubyo sa barangay Bangko, Marawi City, Lanao del Sur, apadong sa Iligan City. Matud pa, gipahunong sa mga otoridad ang mga sakyanan o ang maong sakyanan alang sa inspeksyon o gihangyo ang driver nga ipakita ang driver's license ng official OR o Certificate of Registration usab sa maong sakyanan. At sa verification na matigdan nga adunay kalainan na tali sa plaka nga nakabuntang sa van o plaka nga naka-record sa Certificate of Registration. Sa ilang inspeksyon na diskubrihan ang daghang kahon likod nga bahin sa maong van nga naglangkob sa mga giingong ismagol nga mga sigarilyo o dihang ipangayuan sila og dokumento nga nagapakitang legal ang pagpanagiya o pagtransport anini why mapresenter ang maong mga suspetsyado. Na-recover sa maong sakinan ang 487 ka mga rim sa modern red nga sigarilyo nga dunay balor 389,000 pesos.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang halain na usab nga benepisyaryo sa walang gutong program nakadawat og ayuda. Atong nga siren ang detalye niini gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
12: Pagayon kagahapong adlaw, Hunyo 25, 2026, sa municipal ground sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang distribution o release sa walang gutong program din gatusan ka mga benepisyaryo ang nitambong aron makadawat sa ilang food assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kalihukan ang sugod sa bundag hangtod natapos kini sa kauduhon. Ang walang gutong program usa sa mga flagship anti-hunger initiative sa nasudnong gobyerno nga nagtumong sa pagkunhod sa gutom o kagutom o kakulang sa husto nutrisyon ilabi na sa mga kabusa nga pamilya. Pinaagi niini ang mga kwalipikadong benepisyaryo makadawat og suporta aron makapalita og masustansyang pagkaon para sa ilahang panimalay. Sumala sa DSWD ang programang dili lamang naghatag matupa og tabang pagkaon apan napaligun usab sa food security og panginabuyan sa mga pamilya pinaagi sa pagdugtong sa mga benepisyaryo ngadto sa nagkalayang government intervention og capacity building activities. Among kalihukan hapsay nga gihatag ang mga benepisyaryo usab ngadto sa mga kwalipikadong pamilya ubos sa programa. Gidasig usab ang mga benepisyaryo nga padayon nga suportahan o gamiton sa husto nga mga ayuda aron makatabang sa adlaw-adlaw nilang panginahanglan sa nagkaon o nutrisyon. Ang walang gutong programa padayon nga gipalapdan sa gobyerno isip kabahin sa kampanya batok sa kagutom o kapobrehon uban sa tumong nga mas daghang pamilyang Pilipino ang maabot o matabangan sa o maabot nga mga kabulan. Para sa Tinig ng Bayan, Red Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Ren Sumalinog gikan Joy FM Pangil Bay. Samtang sa dugang tudling sa atong mga tao dito nga dapit gihapon sa may area sang dito na ta sa may Zamboanga Peninsula. Nagpaligayan sa Joint Anti-Drug Operation ang Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga del Norte Provincial Provincial Office o Gasibutan Municipal Police Station o Banang Municipal Drug Enforcement Team o First Zamboanga del Norte Mobile Force Company nga nagsangpo sa pagka-arresto ng sa ka incumbent barangay chairman atol sa bypass operation na ni atong kakabay nga adlaw sa puro ka 4 barangay Marapong Sibuta da Zamboanga del Norte. Arestado si alias Negro, 41 anyos, incumbent barangay chairman. Unsang puneng tawhana. Oga mulupyo sa Proc 5 Barangay Marapong Sibuta da Zamboanga del Norte. Nakumpiska gikan sa maong operasyon ang 5.2 grams nga suspekta da sa bunga balor 35,000 pesos nga na-recover usab sa bypass o na-recover usab ang bypass sa money. Ang suspect ang magatubang nakaroon na sa kalapasan ng Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong tahogikan dito nga dapita sa may area sa ang Zamboanga Peninsula. Padayon ang makuting investigasyon karon sa PNP sa Dipologa City kalabot sa pagpusil sa usa ka negosyante sa wa pa mailhing mamumuno nga gamit ang kalibre 9mm nga armas dito nga dapita sa Jack's Grill House sa Capital Avenue puro ka bayanihan na Igota Estaca Dipologa City. Alas 8.35 kagahapon gila sa biktima o ang biktima nga si alias Tadoy Amorado, 34 anos, minyong mulupyo sa naasoy nga dapida, kinsa nakaangkon og tulo kasamad pinusilan, partikular nga dapida sa iyang likod nga sa bahin sa lawas, nga dunay duha ka igo sa tuong tiil usab rason sa inanaling kamatayon. Saysay ni Captain Ruel Traid, ang Deputy Chief of Police, sa inisyal nga investigasyon, nasuta sa CCTV footage nga naglingkod ang biktima atubangan sa iyang tindahan. Dihang gitiro kini sa wa mailing riding in tandem nga sakay sa motorsiklo. Nasairan gikan sa PNP nga ang drivers o back rider gikan na niagi sa dito nga bahina sa Serondo Road o mila po sa unahan nga tindahan sa mga biktima kun asa ang usa ka suspect ang kalida midol sa biktima dayong tiro sa makadaghang higayon. Daling gida ang biktima ngadto sa bahay tambalanan anlang sa inadaling pagtambal apan gideklara kining dead on arrival. Sa karon padayon pa ang makuting imbestigasyon sa kapulisan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras Philippine Standard Time, samtang BFP kar aga nagapaligon na sa kalimpyo og fire safety awareness sa komunidad. Sayron ta ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Taubang Erwin.
15: Nagmalapuso ng gipahigay nga clean up drive sa local government unit sa Caraga uban sa mga empleyado sa LGU og mga personnel sa Bureau of Fire Protection aron mapalambo ang kalimpyo, kahibalo og pagatiman sa kalikupan og panaghiusa sa komunidad sa miaging adlaw. Gipakita sa kalihukan ang importansya sa kooperasyon og pagtinabangay sa pagmintinar sa kalimpyo, luwas og himsog nga palibot na alang sa tanang residente. Samtang nagpadayon ang ilang serbisyo sa komunidad, nagpahigayon usab ang BFP Caraga Fire Station o Public Fire Education alang sa mga beneficiaryo sa 4P sa Barangay PM Subricary. Gihatagan ng mga residente o kahibalo bahin sa mga kasagarang hinungdan sa sunog, hustong mga pamaagi sa paglikay niini o ang angay ng buhaton panahon sa emergency. Gipasigda usab sa maong kalihukan ang hustong paghamit sa fire extinguisher aron na mas mapalig-on ang kaandam sa komunidad batok sa mga insidente sa sunog. Pinagi niining programa, nagpadayon ang BFP Caraga Fire Station o LGU Caraga sa pagpalambo sa kaluwasan, kalimpyo o kalig-on sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan na dito nga bahina sa Davao Oriental. Sa atong magbalik dugang balitang probinsyal human ini.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang laktitis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. basta yaki, yummy.
18: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
19: Nano di ay pre?
18: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
19: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
18: Alangan pre, anga lagi.
19: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
18: Ganado capsule pre.
19: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
3: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras, Senator Bongo og DA naghatag suporta sa mga taga Banay-Banay sigon kana sa baguhay lamang nga aktibidad nga ginpatigayon. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: May bisita sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental si Senator Bongo aron maghatag og pinansyal nga suporta ngadto sa mga lumulupyo sa lungsod. Kauban ni Senator Go sa pagbisita, sila board member Don Montojo Go og ang iyang anak nga si Vice Mayor Christopher Lawrence Go. Gipasalamatan ni Mayor Lemuel Ayan Larcia ang maong ayuda nga makatamang sa mga taga-Banay-Banay. Mitambong sabas sa kalihukan ang mga miyembro sa sangguling bayan nga gipangluhan ni Vice Mayor Lizelle Teves o mga punong barangay gikan sa 14 kabarangay sa lungsod. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang pagbisita nagpamatuod sa panayusa o kooperasyon aron mas mapalambo pa ang mga serbisyo o mga programa alang sa kaayuhan sa katawhan sa lungsod. Sa dugang balita, nagpalayon ang paghatag o suporta sa mga mag-uuma o mangingisda pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program aron mapalig-on ang ilahang panginabuhian o produksyon sa lungsod sa Banay-Banay. Ang mga programa nagtumong sa pagtabang sa mga sektor nga adunay dakong papel sa seguridad sa pagkaon o kalambuan sa komunidad, pinagi sa paghatag og pinansyal nga ayuda o suporta. Gipadayag ni Mayor Ayan Larcia ang iyahang pasalamat sa padayon nga tabang gikan sa Department of Agriculture o nagpahayag nga magpadayon sa paningkamot sa lokal nga pagamahanan aron mas daghan pang mag-uma o mangingisda ang makabenepisyo sa mga programa sa gobyerno. Pinaagi sa mga inisyatibo, gilauman nga mas mapalig-on ang sektor sa agrikultura o pangisdaan alang sa mas lig-on o mas wagon nga kaugmaon sa Banay-Banay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang nakaangkon og ayudang bugas ang libuan ka mga residente sa lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur, pinaagi sa Municipality of San Miguel Rice Distribution Assistance ubos sa programa nga Sagip Saka sa provincial nga gobyerno sa Surigao del Sur. Gimo ang pag-apod-apod sa bugas pinaagi sa Cluster Distribution Centers aron mas dali og organisado ang paghatag sa ayuda lagip sa mga dapit nga gigamit na mao ang tina covered cord sa barangay Tina Maruyong, Libasgua og Siargao. Poblasyon na covered court alang sa poblasyon Libas subdivision na Baras patong dito sa Bulhoon covered court o man pang mga baryo. Matod sa lokal nga pangamanan, matag panimalay na kadawat og 10 kilos nga bugas gipasabot usab nga walay gipili nga mga beneficiaryo tungod kay ang lista sa nakadawat gikan sa tagsatag sa kapuroka sa mataga baryo. Ang kinatibukan adunay 12,736 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa maong programa niini. 9,800 ang nakabenepisyo ang natabangan pinaagi sa provincial nga gobyerno sa Surigao del Sur, samtang 2,986 ang benepisyaryo ang gikan sa local government unit sa San Miguel. Gipasamatan sa lokal nga panggumhanan ang suporta sa provincial nga pangdumala nga nagatubong sa pagatabang sa mga pamilyang na aron mamahimong bastante ang ilang supply.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa didong bahina gihapon sa area sa Caraga Region na tinggagul karon sa selda sa PNP ang 33 anyos nga lalaki human madakpi sa ginpanigan nga operasyon o nakuha gikan kaniya ang gidudang sabong balor 102,000 pesos dito sa barangay Diatagona, Liangga, Surigao del Sur. Gila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Ang dinakpan mao si alias Doydoy, kinsa gikonsiderar nga usa ka street value individual o bag-o nga giila nga tigpayuhot sa illegal nga droga. Gikasang operasyon ba na alas 4:50 sa hapon na sinasang puwarsa sa Lianga Municipal Police Station na ubo sa pagpamuno ni Acting Chief of Police, Police Captain na Mico Alunan Ampatuan na uban na ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency na recover gikan sa suspect ang 5 ka mga sachet sa crystalline substance nga ginatuang nga shabu nga dunay gibag-ato nga 15 gramos o 500 peso nga marka money. Gipahigayon ang imbestigasyon na og pagmarka sa mga ebidensya sa transparent kapapaagi nga gisaksihan mismo sa mga opisyal sa barrio, representante sa media og gipabalo ang suspect sa iyang mga katungod.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 sa atong oras, luksuhan ta ang dugang taho dito nga bahina sa northern na Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Unong kaso ang ginalian na pagpasaka sa Buginon Police sa Provincial Office batok sa nadakpang nagbiyahin ining smagol ng mga sigarilyo sulod sa usa ka semana, partikular gikan 15 sa Hunyo hangtod 21. Gikan na yun ni Police sa Captain Shella Joy Hangad ang tigpamaba sa Buginon PPO. Gipahayagan ini nga gipahugtan pa nila ang checkpoint o intelligence monitoring sa tanang utlanan sa lalawigan. Gikumpirma ni Hangad nga dakong hagid na kanila ang pagukod sa mga utok sa mga illegal nga negosyo tungod sa kasagaran sa mga masikpaw, maulang ang driver o helper o nagnumili pagbutyag kung kinsa ang tinuod nga tag-iya sa mga kargamento. Gumikan ini, nakikalayo na ang PNP sa lokal nga panggamanan pinagi sa city o municipal peace and order council sa aron nga hingpit mapaggang ang pagkatap niining illegal nga sigarilyo. Giklaro usab sa Buginon PPO nga wala pa sila'y nakita nga ligon nga timailan nga adunay organisadong sindikato nga nagpaluyo niini didto kono sa probinsya sa Buginon.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang ating kagulgaron sa selda sa PNP ang 53 anyos nga babae human na kinigiserbihan sa warrant of arrest tungod sa kasong child abuse sa niadtong nakalabay nga adlaw. Matod sa PNP, gila ang tinakpan nga si Zinaida Avila Bagamaspada Minjog Mulupyo sa barangay Linabo dito sa Butuan City. Nasikpaw ang maong suspect pinaagi sa nasang operasyon sa PNP o intelligence units dito sa barangay 9 human na kini nakagawas gikan sa maong tambalanan. Giserbisyuan si Magamaspada pada sa iyang waran tungod sa kalapasan sa Section 10, Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Ginusot sa korte ang piyansang balor, 80,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Samtang giandam na ang mga dokumento alang sa pag-atubang sa iyang kaso.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras, usa ka magtutulot na dakpan tungod sa pagkupot sa illegal nga droga o armas. Detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay, si Rance Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
12: Nadakpan ang usa ka 40 anyos nga lalaki nga usa ka magtutudlo sa pampublikong tulunghaan sa lungsod sa Josefina sa Buanga del Sur ato sa gipahigayong operasyon sa kapulisan. Matod pa ang pagdakop sa maong suspesado tungod sa pagbaligya sa illegal nga droga o pagkupot sa illegal nga armas. Ang pagdakop na tabot niya dito sa Purok Anunang, Barangay Upper Bagong Tabila, Josefina, human sa pagpatuman sa search warrant nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 8 sa Mulavi sa Buanga del Sur. Sumala pa sa kapulisan ang search warrant by kalabutan sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulatory Act. Atol sa operasyon na recover gikan sa suspitsado ang 5 ka putos nga dunay gidudahang shabu o 5 ka bala sa kalibre 45 o lalaing drug paraphernalia o usa ka Android cellular phone. Ang suspitsado o ang nanang kakumpiskan nga ebidensya gidala nga to sa Josefina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong legal nga pagproseso. Ang mga kumpiskay ebidensya ipresenta sa korte nga nag-issue sa search warrant o isumiting nga to sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination aron mapamatud-an ang gidudahang illegal nga droga. Samtang padayon sa pang-imbestigasyon sa kapulisan sa maong kaso, samtang giandam na usab ang mga kaso ipasaka batok sa usaka magtutudlo nga nakalapas sa maong balaod. Nagpabiling ligon ang kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga o guban pang kalapasan sa balaod aron masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ko mga Ransom Malino, gagikan Joy FM Pangil Bay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dito sa Dabao, marampuson nga nakapatukod o nakabutang ang DICT 11, IMB, DRRM o GECS team nining Starlink Mini Internet Connectivity System sa Barangay Hall sa Barangay Nuing dito sa May Jose Abad Santos Dol sa Tanta City Evacuation Area Inubadan sa Data Lake. Nasairan nga pinaagi sa DICT 11 Regional Director nga si Eva May De La Rosa nga ang wireless connectivity coverage gitukod pinaagi sa pagbutang sa og pag-configure niya ng usaka access point kung AP. Samtang ang padayon nga operasyon ginasuportahan gamit ang gasolina o generator tungod kay wala ngadto dili stable ang commercial nga kuryente. Bisan pa sa lisod nga kabukiran og mga dalan nga naapektuhan sa landslide, malapuson nga gidala gipahimutang og gipadagan sa team ang mga gamit diin na kumpirma ang ligon nga koneksyon sa internet human ang pag-deploy. Dugang pa ang gipadapat nga sistema sa komunikasyon nakabaligon sa koneksyon og suporta koordinasyon komunikasyon og ingon man operasyon sa pagresponde sa emergency sulod sa Tan City og palibot nga komunidad.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang at tunling sa atong mga taho karong buntaga, padayon karong nagpahalim sa Southern Philippine Medical Center ang rider nga nakayagam og major laceration na human dakong samal sa tiil ang naangkon ini sa vehicular accident. Kinihuman aligasyong nalatayan sa usa ka trailer truck sa Ilyong Road, Barangay Tibungko, Davao City. Ang maong biktima alas 3 sa hapon kagahapon. Ang biktima mo si Alias Well, 57 anyos, kinigmulubyo sa SPS Kabayan sa maong baryo. Samtang ang driver sa truck mao ang 40 anyos nga taga Arcasillo, Davao City. Sa report sa PNP na sayra nga pakyas nga makahunong ang trailer truck nga nagsunod sa maong rider padung Unta Muliko.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang sa dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga sa Davao Region gihapon, siguridad sa artificial lake sa Jasa gibarugan sa kapitan nga angay gayud ipatuman kanang gipundo karon sa konseho sa San Isidro Jose Abad Santos nga wala sila magkuwang sa pagpahimangno sa katawhan nga dili maligo sa artificial lake aron malikayan ang disgrasya. Mato ni Barangay Captain Nene Casinon, nagbutang sila og mga tanod sa maong lugar aron pungan ang mga gustong mga ligo apan wala gyud maminaw ang katawhan tungod sa kagahaka nga maligo. Una usab nga nanawagan si Mayor Jason John Joyce sa publiko nga likayan ang paglangoy ug pagsaka sa bangka sa artificial lake. Gikabalakan usab sa opisyal nga mamahimong delikado kini kun kalit nga mabungkag ang maong lake ug magdala o madala ang tao nga anaa sa tubig. Nasayran nga ni atong Hunyo 24, gihubsan na ang maong lake binaagi sa paningkamot sa mga volunteers gani anaa na asab. Usa ka kinabuhi ang nakalas nga usa ka manlalangoy ug mananagat human kini naligo sa maong lake nga anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 padayon karong ginabantayan sa publiko ang og natundang mga ahensya ang pagpangandam sa pinakaunang bangsa mga parliamentary elections siya nga nagtakda nga ipinagayon karong September 14 ng tuig kasamtangan. Gikonsidera ang haduol nga eleksyon na isip importanteng yugto sa transition sa bangsa mga autonomous regional Muslim Mindanao papaingon sa hingpin nga pagpadagan sa kaugalingong gobyerno ini ilawom sa parliamentary system. Sa ginpinagayon nga bangsa mga parliamentary election forum sa buhatan sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City, sublinggi papaniguro ni Commission on Elections sa Chairman George Garcia nga wala galigid nga legal nga babag aron nga madayon ang eleksyon sigon sa takda nga schedule. Sigon ni Garcia, upat ka beses nga gi-cancelar ang bangsa moro election sa nakalabay nga tuig wa usab matod pa temporary restraining order gikan sa Korte Suprema ug wa pay balaod nga nagtugot sa posibleng postponement. Apana adunay maka nakabinbin karon nga ginusong balaod sa Kongreso may kalambigitan sa bangsa moro elections. Gikan ni Garcia nga adunay gahom ang legislatura sa paghataga og movement nining maong pinili ay hinuon na gihatagan niya duod nga magpadayon ang COMELEC sa tanang pagpangandam hangtod nga wa pa bagong balaod nga mapaduman dungan ini padayon ang koordinasyon sa COMELEC sa mga security forces ug uban pang ahensya sa gobyerno aron nga masigurong hapsay ug ligon ug malinawon ang pagpadigayon sa maong pinilian. Lakip sa mga ipadigayong preparasyon ang command conference, coordination meetings ug operational planning activities. Ang 2026 Bangsamoro parliamentary elections ang usa ka nag-unang lakang sa pagpatuman sa Bangsamoro Organic Law kon BOL sa nasangpit nga eleksyon na unang mapili ang mga piliyon sa mga botante ang mga miyembro sa Bangsamoro Parliament nga mamuno sa rehiyon ilawom sa parliamentary form of government.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang personal nga gipangunahan ni Presidente Marcos sa ang paglunsad nining usa ka National Assistance Program sa Coronado City South Cotabato isa kabahin sa lakang sa gobyerno aron gayud nga mahatag ang mga programa ng serbisyo sa lokal nga komunidad. Dungan sa presidente sa aktividad ang Special Assistant to the President Anton Lagdamaya Jr. nga nakibahin sa koordinasyon sa pagpanagtan ng inyong maong tabang o pagigalambigin sa lokal nga panggamahanan sa rehiyon. Sa nasangpin nga programa, ginunsad ang inisiyatiba ang Bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang nga nagtumong maghatag kunog direktang suporta sa mga lokal nga panggamahanan alang sa pagpatuman sa mga prioridad at proyektong programa. Isip ang kabahin sa aktividad, gihatag ang 96 million peso nga social civic project fund sa lalawigan sa South Cotabato o 40 million pesos alang sa Cotabato province. Sigon sa opisyal, pagagamiton ng pondo alang sa lain-lain programa nga makabenepisyo gayod sa lokal nga komunidad. Dungan ini, nga tagduod sa national government ang kaimportansya sa nagapadayon karong nga programang pang-development og serbisyo publiko sa lain-lain bahin sa Mindanao. Tumungan ining inisiyatiba nga mapakusog ang suporta sa mga lokal nga gobyerno pinaagi sa mga sa paspas nga pagdagan ini nga pondo alang sa prioridad nga mga proyekto.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto higala ang gilangkuban sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:53 na ang atong oras sa Philippine Standard Time.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik ang mga balita nga lokal atong ihatag ganinyo. Human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
20: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas at naman yung mga lakuat ka ng kanaki na wala akong siya.
20: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:54 ang atong oras. Sayron ta ang mga taho gikan na ditong Dabida sa may area sang P. Palma. Atong sayron ang mga panghitabo o ang mga development ditong Dabida. Pinaagi kang tinig on sa June na Villa Soto.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June. Kaubang June. Ato lamang balikan ang signal ni Kaubang Juna Villa Soto ano. Kaubang Juna, wa kita na sulod ano. Atong usbon ang imong detalye. Kaubang June.
22: All right. How about this?
0: Okay, okay na Kaubang June.
22: Okay na.
0: Oo. Yes, Kaubang June. Alas 5:55 ang atong oras. Ato lamang balikan ang signal ng Kaubang Juna Villa Soto unya sa atong pagpadayon.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Maski papaligun karon sa Department of Education Cotabato Division ang seguridad sa mga tunghaan sa tibuok kalalawigan kalambigit gihapon ni ining nahitabong school related violence na nakalabay nga semana sa pipila ka bahin sa nasod. Kana ang gihatagagduot karon sa maong buhatan uban ang provincial government. Atong balikan karon ang signal gikan kang Juna Villasoto. Kaubang June.
22: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. nagtipon ang mga miyembro ng Libungan River Watershed Forest Reserve Protected Area Management Board o PAMBIS dito sa isang restaurant sa
0: Bigado ang signal ni Kaubang June, ano? Hinay siguro ang signal.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kalambigit sa maong taho nga pagpaligo na nga na sa seguridad sa mga tunghaan, nagipatawag o nagpatawag emergency meeting kagapong adlaw ang mga tinunan na gikan sa Cotabato School sa Division sa Pagpangunan ni Romelito Flores, ang Division Superintendent nga gitambungan sa District Heads of School Safety and Safety Measures, PNP, o Provincial Government sa Cotabato. O gisguta, importante mga gisgutanan kung na sa unsang paagi mapabiling luwas sa mga magtutunga batok sa bisan unsang mga panghitabo na nahimong bisita o sa bangado ang mga tagas nga opisyal, no? Particular si 3rd District Representative Alana Samantha Talino Santos nga nagpalayag sa tibok nga suporta sa mga lakang sa Department of Education.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.57 ang atong oras, samtang hinuusa karon sa provincial government pinagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga tinunan gikan sa Integrated Provincial Health Office sa Bureau of Fire Protection o Cotabato Province Emergency Response Team alang sa pagtinabangay. Tumong niini nga isgutan ang paglatag sa mga tataw nga hazard specific standard operating procedures alang sa response operations. Dungan si Governance Consultant Engineer Arnolfo Villaruz, makuting isgutan nila acting PDRRM Officer Abril Espadera o sa mga response sa partner agency sa Kapitolyo, mga sumbanan o mga giya sa pagbatuman ni mga lakang papaingon sa o pagtubag nga na sa mga delikado o mga emergencies nga mga sitwasyon. Mamahimong dalan usab kini alang sa makapagbato ning hustong nga giya sa pagdumala sa paspas o organisado nga paglihok samtang masiguro usab ang proteksyon o kaluwasan sa tanan.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.58 na Philippine Standard Time, samtang anaas 12 ka mga pares ang

0: prosecution, gimarkahan na sa Exhibit A. Tapos dapat the same exhibit ang ano kay pareho lang mo sila nga dokumento pero dili man mo sugot ang defense ana dapat ang defense ila po nang isubmit as exhibit 1 for example no ingana sulahi lahi og marking when in fact they can just be marked as 1 kay exactly the same man but katungod mo na pod sa depensa kung gusto nila matud pa sa mga abogado katungod mo na nila but katulang pod it will lengthen the process mas mutaas pa katong proseso so kana isa sa mga mga katinig tanan na mga no tanan gipangutan nato ni kay Attorney Alabi kaniha pero cutting out na siya tanan nga mga ebidensya nga napaguwas diya sa mga hearing sa Justice Committee gi-oppose kini, gibabagan kini sa depensa kay illegal, no? Kay ang gihimo sa Justice Committee nga pag hearing kuan siya kanang illegal kuno. So tanan nga muguwas diya nga mga ebidensya illegal. Now kana kung illegal na ordili, I think is a question nga mo bas posibleng moabot pud ni siya sa Supreme Court. And any case that will any case emanating from the impeachment nga moabot dito sa Supreme Court is tunok sa dalan sa impeachment. No. Mga katinig, wala na gitay oras so sa ngalan sa atoang mga partners diri no, ang atoang mga istasyon na sa Davao Oriental atong istasyon sa Pangil Bay. Daghang kay salamat sa inyong pakiguban kanato sa tanang mga tigpaminaw og mga katinig sa ngalan sa ato ang partner nga si Tinig 40 Ruby Padilla Season kini si Tinig Dosrom Ilus pa nagaingon daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo og unta maguban-uban kita sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag ayaw ka maghawa kay musunod na yun ang atong alas 7 balita kauban si Aloy Rosario.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ay, unsaon man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo

0: kasama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good day, mukha na yung isis nga, sos, puro ninyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Itama po inyong mga orsa ng oras sa ganap na nga alas 7:05 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo 2026, sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
3: Headlines.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, libo-libo ng mga bangsa Moro dumalo sa isinagawang peace rally kahapon sa Cotabato City. Ilang mga rallista mula sa iba't ibang lugar ang hindi natuloy matapos harangin, lalo na nagmula sa Kabakan, Cotabato. Samantala, mahigpit na seguridad ipinatutupad sa mga paaralan sa probinsya ng Cotabato. Mga pumapasok na estudyante iniinspeksyon ng kadilandalang mga bag bago makapasok sa school campus. Seguridad sa artificial lake sa Jose Abad Santos patuloy na binabantayan ng mga otoridad dahil marami pa rin mga residente ang pasaway. Samantala, isang kagagraduate lamang na estudyante ang sugatan matapos na ito ay pagbabarilin sa bahagi naman ng Davao Region.
3: Headlines.
4: Samantala, pulis na lasing nagmaoy gamit naman ang kanyang service sa firearm na aresto sa Davao City.
3: Headlines.
4: Detalye ng mga balita susunod na.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Guyaw, ganado kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang ganado kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado kapsul.
8: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
9: Dali ng anak o wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, mga South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
10: Mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Liniment Oil. Halil itong pagbuntis ko, sige ako magaplas Yaki Liniment Oil. dali lang yung pagbasa po.
9: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
11: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ginap ng alas 7:09 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Agad din aresto ng mga tauhanan ng Misaya PNP ang isang lalaking nakuhanan ng baril habang dumadaan sa isang checkpoint sa barangay sa Daan. Alas 9:30 kagabi, ang naturang suspect ay nakilalang si alias Dats kung saan habang dumadaan ito sa isang checkpoint sa barangay sa Daan. Nang kapkapan ng mga otoridad, nakuhanan ng isang 45 caliber pistol na may 11 mga bala. Dahil dito agad na pinusasan ang naturang suspect at dinala sa impila ng pulisya. Ngayong araw nito, nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591. O illegal possession of firearms and ammunition, makarang hindi nakapagpresenta ng kaukulang dokumento na legal ang kanyang pagdadala ng baril. Samantala, balita mula naman sa Pantukan na Davao de Oro. Sugatan ng isang estudyante na katatapos lamang graduate matapos na ito'y pagbabarilin sa isang pamantasan sa barangay Kingking, Pantukan na Davao de Oro kahapon. Ang biktimang nakilalang si Rodney Bruce ay kumukuha ng kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics. Alas 12:45 ng tanghali kahapon matapos dumalo sa 12 commencement exercises ng naturang kolehiyo ang naturang biktima ng ito'y pagbabarilin. Kasalukuyan pang ginagawa ng pantukan na PNP ng mas malalim na investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Samantala, balita mula naman sa Davao City, isang pulis na nagmaoy ang naaresto ng mga otoridad. Makaraan itong nanutok ng kanyang service firearm. Naganap ang naturang insidente sa Diho Subdivision ng Barangay Kabantian. Ito nga nagdaang gabi kung saan ang naturang pulis na may ranggong sarhento, 41 years old at miyembro ng Regional Personal Security Unit o RPSU 11. Sa investigasyon ng mga otoridad na naglasing umano ito, at pagdating sa naturang lugar ay bigla na lamang nagmaoy. Bitbit ang kanyang pistula at nanutok ito ng baril. Dinano pang tumawag naman ang mga residente sa Central 911 at naaresto ang naturang pulis. Kasong paglabag sa administratibo at grave threat ang nakatakdang isasampa laban sa kanya. Samantala, balita mula sa Davao City pa rin, nasugatan ng isang 57 anyos na rider matapos itong nabundol ng isang trailer truck sa bahagi naman ng Ilyong Road, Barangay Tibungko, Davao City, alas 3 kahapon ng hapon. Ang biktimang si alias Will, residente ng SPS Kabayan, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil upang agad itong isunugod sa Southern Philippines Medical Center para malapatan ng lunas. Nabatid na ang driver ng naturang trailer truck na si alias J, 40 years old, taga R. Castillo ng Lunsod, ay nawala ng kontrol. Matapos hindi kaagad huminto ang kanyang minamanehong truck na sumusunod sa naturang rider. Sa kasalukuyan ay parehong nagtamo ng sugat ang dalawang mga driver. Nasa kustudya naman ng PNP ang driver ng naturang trailer truck. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26 Erwin Madhay.
12: Tinatayang 11.2 milyong halaga ng pinaniniwalang smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang joint interdiction operation sa bayan ng Lupon, Davao Oriental kahapon ng umaga. Ayon sa ulat, nagsagawa ng operasyon ng Lupon Municipal Police Station katuwang ang iba pang law enforcement agencies matapos makatanggap ng impormasyon mula sa CIDG Davao Oriental. Sa sinagawang inspeksyon, natuklasan sa dalawang sasakyan ang humigit kumulang 400 cases ng Bosco at Green Hills na sigarilyo na walang Bureau of Internal Revenue tax stamps, graphic health warning labels at kakulang dokumento sa transportasyon. Dahil dito, agad na inaresto ang mga suspect at pinalam sa kanila ang kanilang mga karapatan. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng Lupon Municipal Police Station habang inahanda ang pagsasampan ng kaukulang kaso. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang matagumpay na operasyon sa pinaigting na kampanya laban sa smuggling at sa pagpapatupad ng mga batas na nagpaprotekta sa kita ng pamahalaan at sa legal na kalakalan ng mga produktong tabako. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umathay, nagbabalita.
4: Ganap lang alas 7:16 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Lanao del Sur, sugutan ng isang payong-payong driver matapos na masabugan ng hindi pa matukoy na uri ng eksplosibo na inihagis habang ito'y dumadaan sa Barangay Road ng Curahab, Malabang, Lanao del Sur. Naganap ang naturang insidente alas 2 kahapon ng hapon. Ang biktimang nakilalang si Alias Sally, 22 years old, may asawa at residente ng Jose Abad Santos ng naturang bayan. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, isang minivan ang napadaan sa lugar kung saan sakay. Ang di pa tukoy na mga suspect nang bigla umanong naghagis ito ng pampasabog sa lugar. Nagkataon naman napadaan ang naturang biktima. Dalano pang ito ay nagtamo ng tama ng shrapnel sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mabilis namang isunugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima. Samantala, patuloy pang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula sa Pangil Bay, isang teacher ang naaresto dahil naman sa pag-iingat ng ilegal na droga. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
13: Nadakpan ang usa ka 40 anyos nga lalaki nga usa ka magtutudlo sa pampublikong tulunghaan sa lungsod sa Josefina sa Buanga del Sur atong sa gipahigayong operasyon sa kapulisan. Matod pa ang pagdakop sa maong suspesado tungod sa pagbaligya sa illegal nga droga o pagkupot sa illegal nga armas. At pagdakop na tabog niya dito sa Purok Anunang, Barangay Upper Bagong Tabila, Josefina, human sa pagpatuman sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 8 sa Mulavi sa Buanga del Sur. Sumala pa sa kapulisan ang search warrant by kalabutan sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulatory Act. Atol sa operasyon na recover gikan sa suspensado ang 5 ka putos nga dunay gidudahang shabo o 5 ka bala sa kalibre 45 o lainlaing drug paraphernalia o usa ka Android cellular phone. Ang suspensado o ang nanang kakumpiskal nga ebidensya gidala ngadto sa Josefina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong legal nga pagproseso. Ang mga kumpiskal ebidensya ipresenta sa korte nga nag-issue sa search warrant o isumiti ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa qualitative o quantitative examination aron mapamatud-an ang gidudahang illegal nga droga. Samtang padayon sa pang-imbestigasyon sa kapulisan sa maong kaso, samtang giandam na usab ang mga kaso ipasaka batok sa usa ka magtutudlo nga nakalapas sa maong balaod. Nagpabiling lig-on ang kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga o guban pang kalapasan sa balaod aron masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
11: W-B-A-B-Y
9: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
14: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mo huot siya? So, kumintin sa Bilonga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong tabaho, wala ko kakapoy, nawala man.
15: Nawala
14: ang... Nawala ng sakit sa kukuan, kasing-kasing.
9: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
16: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
17: Matagal na po, ano kasi yun eh. Hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week. Friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya. Kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
16: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
18: Nagapangapi ko kopya kay si Binoan. Sukad pag sugod na ko ginawara, nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
4: Yan ang kopyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika ug mga grocery stores.
5: Ginap na nga alas 7:22 na ang oras. Dagdaga na mga balita, mas pinigting pa ngayon ng Department of Education Cotabato Division ang seguridad sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan kaugnay na naganap na school-related violence sa nakaraang linggo sa ilang panig na bansa, particular sa Tacloban. Sa ipinatawag na emergency meeting kahapon sa Barangay Binuligan School Division Office, sa tanggapan ni Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores, ito ay dinaluhan ng mga district head at school safety and security measures PNP at pamalang panlalawigan ng Cotabato, kung saan tinalakay ang mga malagang usapin kung papaano mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral laban sa anumang karahasan sa loob ng paaralan. Naroon din si 3rd District Representative Maria Alana Samantha Santos na nagpahayag ng kanyang buong suporta sa hakbang ng DepEd. Nagbigay din na ng kanilang rekomendasyon at suhestyon ang ilang mga mamabata sa lalawigan ng Cotabato. Mahigpit na ipinatutupad ang pag-inspeksyon sa mga estudyanteng pumapasok sa mga eskwelahan. Kahapon ay inspeksyon din ang mga estudyante na pumapasok sa National High School sa Pigkawayan, Cotabato, kung saan ang lahat ng mga bag ay tinitingnan para maiwasang magdala ng anumang patalim o anumang bagay na magdulot ng pangamba para sa seguridad.
19: Kaog emergency meeting with our district supervisors. Gipatawag nato ang district supervisors sa 51 districts, no? Sa 17 na municipalities, kaoban nato nga to ang PNP, si Police Director, no, Provincial Director sa PNP, si Ms. Colonel Hoylia, nausap si Congresswoman Sam Santos, nausap si Board Member Ivy Dalampinis Balito, o si Board Member Carmi, no. So, naa nga itong mga partners gahapon o gipresento sa PNP, ang sa itong dapat kanawon. Depresyon sa nato katong Deputy Number 006 o sa pa kanang namina usap kita sa mga ideas, no, o namina usap mo sa kung saan sa mga suggestions sa ato mga supervisors.
5: Ang tinig ni Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores. Samantala, balita mula sa Zamboanga City na alarma ang mga school authorities sa matapos iniulat na may isang estudyante ang may bitbit na baril ang pumasok sa kanilang paaralan. Agad namang rumispondi ang mga tawa ng Police Station 9. Makaraang tinanggap ang naturang ulat sa isinagawang pag-inspeksyon ng mga guro at pulisya na pagalaban na pilit gan pala o laruan ang dala ng naturang estudyante.
4: Ayon naman kay Barangay Kagawa Dabin Asdali, nagagamitin umano ang naturang pellet gun sa war games o laro sa kanilang komunidad. Wala namang naitalang nasaktan sa naturang insidente. Gayunman, dinala ang naturang estudyante sa guidance office at isinailalim ito sa kaukulang assessment at intervention ng mga otoridad. Dahil sa naturang insidente, muling nananawagan ang mga kinaukulan sa mga magulang, higpitan ang pagbabantay sa kanilang mga anak at palakasin pa ang seguridad sa mga paaralan para maiwasan ang kahintulad ng mga pangyayari. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Caraga Municipal Police Station, pinaigting ang checkpoint operation na para sa mas ligtas na komunidad. Itali ng balita mula kay Tinig 26, Erwin Madhay.
12: Naglabas ng abiso ang otoridad sa lahat ng marino, mangingisda at mga sasakyang pandagat kaugnay na isang nawawalang mangingisda na huling namataang nangingisda sa karagatan ng Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang mangingisda na si Ricky Sano, 34 anyos, residente ng Purok, Kalagundian, Barangay Central, Mati City. Ayon sa ulat, sakay siya ng fishing motor bangka na may markang Mamalina No. 3 na kulay berde at puti nang magtungo sa laot noong Hunyo 14, 2026. Nawawala umano ang mangingisda habang nagsasagawa ng pangingisda sa may 90 nautical miles mula sa baybayin ng Puhada Island at 50 nautical miles mula sa bayan ng Buston, Davao Oriental. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ito nakakauwi sa kanyang pamilya. Dahil dito nananawagan ang mga otoridad sa lahat ng sasakyang pandagat at mangingisdang bumabiyahe sa karagatan ng Davao Oriental na maging mapagmatsyag at kaagad na iulat sa pinakamalapit na Coast Guard Station kung may makikita o malalamang impormasyon tungkol sa nawawalang mangingisda. Sa ibang balita, patuloy na pinaiigting ng Caraga Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Militon Sango I ang pagpapatupad ng random checkpoints at anti-criminality checkpoints o plansita bilang bahagi ng kampanya laban sa kriminalidad at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa polisya, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga checkpoint sa pagpigil sa pagpasok at paglabas ng mga kontrabando, pagtukoy sa mga wanted na individual at pagpapatupad ng mga batas, trapiko upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bayan. Kasabay nito, ipinaalala ng Caraga MPS na ang mga lehitimong checkpoint ay dapat pinangisawaan ng mga pulis na nakakompletong uniforme at may nameplate, may malinaw na karatula ng unit at matatagpuan sa maliwanag at ligtas ng lugar na sa oras ng gabi. Inikayat ng kapulisan ang publiko na maging mapagmatsyag at mag-isa sa mga programa ng PNP para sa mas ligtas at mapayapa ang komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.

Ginaptang alas 7:27 na ang oras. Samantala, sa dagdaga ng mga balita, libu-libong mga Bangsamoro ang dumalo sa ikinasang peace rally kahapon sa Cotabato City. Ayon sa tala, mahigit kumulang kalahating milyon ang nakadalo sa naturang peace rally na nagmumula sa iba't ibang panig ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga pangunahing panawagan ng mga dumalo, ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro OCAB na itinuturing nilang mahalagang hakbang para mapanatili ang kapayapaan at maisa katuparan ng mga napagkasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Hiniling din ng mga kalahok ang pagbabalik sa pwesto ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Chief Minister ng Bangsamoro. Gayon din ang agarang pagtatalaga ng Government of the Philippines Peace Implementing Panel Chair para matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga napagkasunduang pangkapayapaan, kasama rin sa mga isinusulong ng mga rehiyesta ang pagbabalik sa pwesto ng 41 miyembro ng Bangsamoro Parliament. Nananawagan din sila alisin si samantala ilang mga o dandaan ding mga Bangsamoro mula sa probinsya ng Cotabato ang umano'y hinarang habang ito'y patungo sa Cotabato City. Sa pahayag ng isa sa mga dadalo na si Lalang Mandina, sinabi nito na papunta sila ng Cotabato City nang sila harangin sa isang checkpoint sa barangay Katituan na Kabakan, Cotabato. Layo ng naturang rally na ipanawagan ang pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro OCAB na nilagdaan ng pamahalaan at ng MILF. Alas 7:29 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa General Luna, Surigao del Sur, ni yanig ng 5.3 magnitude dalindol. Alas 5:15 kaninang umaga ang naturang lugar. Ayon na sa P-Box, tumama sa karagatan ng silangang bahagi ng General Luna sa Surigao del Norte ang naturang pagyanig na may mahigit kumulang 123 kilometro hilagang silangan ng General Luna. Na itala naman ang lalim nito ng 10 kilometro at itinuturing mababaw at maaring maramdaman ang pagyanig sa kalapit na mga lugar. Wala namang inilabas na warning ng tsunami warning ang P-Box kaugnay ng naturang insidente.

Ganap na nga alas 7:30 ng oras. Samantala sa mga balita ng pambansa. Iminungkahin ng Department of Interior and Local Government o DILG ang posibilidad na tuluyang pagbabawal sa mga online video games na naglalaman ng mga matinding karahasan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dapat na pag-aralan ng Kongreso at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang panukalang total ban sa violent online games para protektahan ang mga kabataang Pilipino. Ito'y kasunod naman ng report na isa sa mga sospek sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ang umano'y nahilig sa isang online games na tinatawag na Gorbax. Ayon na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ang Gorbax ay isang larong nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumagamit ng armas at gumawa ng iba't ibang senaryo na may kinalaman sa karahasan. Pansamantalang hinarang ng CICC ang access sa naturang laro sa bansa habang sinusuri ang epekto nito. Ayon naman sa DILG, maaari ding isang alang-alang ang kaparehong hakbang laban sa iba pang mga online games na may katulad na nilalaman. Maaaring magkaroon ng epekto sa paulit-ulit na exposure ng kabataan sa marahas na content at dapat pag-aralan na ito kung paano nakakaapekto sa kanilang pag-uugali at maging sa kanilang pag-iisip. Gayunman, patuloy pa rin ang pagtalakay sa mga ng mga eksperto kung gaano kalaki ang epekto ng violent video games sa aktwal na kilos ng isang tao dahil maraming salik ang maaring makaapekto sa pag-uugali ng isang kabataan. Tinapos nang hindi nabubuksan ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, ang umano'y naglalaman ng mga tax document ni Vice President Sara Duterte sa huling araw ng pre-trial conference kagabi. Laban kay Vice President Sara Duterte, ayon na sa House Prosecution Panel, hiniling nilang buksan at gawing ebidensya ang naturang kahon. Gayunman, hindi ito napagdesisyonan sa isinagawang pre-trial conference dahil kailangan muna raw magsumite ng komento ang kampo ni Vice President Duterte bago pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court kung nga maaari nang buksan ang naturang kahon at gamitin bilang ebidensya sa paglilitis. Matatandaan na isinapinal o inilagay ng seal ang green box ng House Justice Committee matapos tutulan ng BIR ang pagbubukas nito noong pagdinig ng reklamong impeachment sa House of the Representative. Kabilang dito, sinabi ng prosecution panel na inihanda at namarkahan na daw ang iba pang mga ebidensya na ay sa nilang iharapa sa paglilitis. Inaasa namang maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa susunod na mga hakbang ng impeachment trial. Si Vice President Duterte ay na-impeach na ng Kongreso. Samantala, patuloy namang humihiling sa korte ang kanyang kampo na ibasura ang impeachment case. Alas 7:34 na ang oras. Ipinatupad naman ang suspension order laban kay Senador Junge Estrada simula noong Lunes ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Paliwanag ni Bantog na suspendido si Estrada sa pagtanggap ng kanyang tungkulin bilang senador at suspendido rin ang pagtanggap ng sweldo at iba pa mga benepisyo. Nang tanungin kung saklaw nito ang pagiging senador judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Bantog,

0: It goes with it, being a senator judge is also under indictment, pero mananatili anyang bukas ang opisina ng senador at maaari pa rin magpatuloy ang kanyang staff sa kanilang trabaho. Iniutos sa Sandigang Bayan, 2nd Division, ang siyam na pong araw na preventive suspension laban kay Estrada noong Hunyo 16, kaugnay ng kinakaharap nitong kasong Graffingill sa Manoy Kickback sa Flood Control Project. Balita naman sa Ibayong Dagat. Pumalo na sa 32 ang nasawi, samantalang mahigit 700 naman ang nasugatan sa pagyanig sa Venezuela. Ayon sa United States Geological Survey, isang magnitude 7.2 na lindol ang unang tumama malapit sa Caracas, na agad sinundan ng 7.5 magnitude na lindol nang wala pang isang minuto. Nagdulot ito ng pagbagsak ng maraming gusali sa kabisera at karating lugar. Patuloy ang search and rescue operation habang pinangangambahang may mga taong nakabaon pa sa mga guhong istruktura. Ayon sa interim president ng Venezuela, hindi pa kasama sa opisyal na bilang ng mga biktima ng mga naapektuhan sa La Guardia, isa sa mga pinakamalubhang tinamaan ng sakuna. Nagbabala naman ang USGS na posibleng umabot pa sa libo-libo ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang pag-assess sa lawak ng pinsala. Sa balitang pang-ekonomiya, maring giniit ni Senador Bongo, Vice Chairman ng Senate Committee on Health, ang laban kontra sa tinatawag na White Elephant Project o mga proyektong nakatiwangwang at hindi napapakinabangan. Ayon kay Senador Bongo, malaking sayang ang perang pinaghirapan ng taong bayan kung mauwi lamang sa walang silbi ang mga proyektong pinunduhan ng gobyerno na pinakinabangan na ng mga may akda nito. Kasabay ng inaugurasyon ng bagong Super Health Center sa Maco, Davao de Oro, pinaalalahanan ni Go ang mga national government agencies at local government units na tiyaking operational at kapaki-pakinabang ang mga proyektong pinunduhan gamit ang pera ng taong bayan. Muling nananawagan ng senador na bigyang prioridad ang mga proyektong may direktang pakinabang sa mga nangangailangan tulad ng pagtatayo ng Super Health Center sa malalayong lugar. Pinaalalahanan dito na huwag hayaang maging white elephant ang mga ito at masiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo sa publiko. Dagdag panigo, dapat unahin ang pamahalaan ang pagsiservisyo sa mahihirap kaysa maruming pamumulitika. Anya, ang tunay na layunin ng mga proyekto ay ang makapagbigay ng pag-asa at tulong sa mga Pilipino, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Naiuwi na ang mga labi ng yumaong student athlete ng Ateneo de Manila University na si Divine Adile sa kanilang bansa sa Nigeria. Matapos itong nalunod sa Aurora nitong nagdaang linggo sa isang pahayag sa social media, sinabi ng Ateneo na ligtas nang nakauwi sa kanilang bansa ang mga labi na Adile sa tulong ng iba't ibang individual at institusyon na tumulong sa repatriation process. Matatandaan si Adile kasama ang kapwa niyang student-athlete na si Rene Baterbonia ay nasawi matapos silang malunod sa isang team-building activity sa Ateneo Men's Basketball Team sa bayan ng Dipaculao sa Aurora noong Hunyo 8. Ayon sa Universidad, sinamahan ni Father Sigmund Monching de Guzman, SJ, ang mga labi ni Adile sa buong biyahe pabalik ng Nigeria at personal ding nakiramay sa pamilya nang dumating ito doon. At sumayon ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po. ng Biyernes 26 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang gotis o nalagtag ang bubus-bubus sa panit ni Emeline Astorga.
3: Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!
5: Joy!

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, You may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental,